0: usaha cinyu balinya ni tikun dio na savi ranya yora sasanti ina sanya cinu nte yo insa banyura sasanti ina sanya sawa tukunara isha bananya yo kenya nunda tundu sanya nu isha na ramava kacina anu isha na vishi taki bitanta anana yubita ayo yo kya sontonya
1: yo ndatung isa enya ni sa isa na tayo bisko tanda ana na sabi nyu sabi tukunti nyu sabi ra kweso ba ana bisi nya kana sa ramada si ra kweso ba ana sabi bisi si nyu yama ra ikan ke na na yubi so ba ana bisi ra ini bisi kaka tana na ita tutura ikan da takana na ta ana na tanda ara ika iyo yara ini bisika ika tisa ana tisa sana nanga tisa yama kunaga rana sabi ra kue na na sabi sa cita ya cira sana ani ingwa kue ingwa ubisiko kuya sa etanda ana sabi ra tu kwa diki basi ra sa ra sisi na ta abana ra ko ya si yo ci sa iyo banja ni masika kue debi tu kwa na ta na sisi ra suba aba Rani sungu kwetasi na ni regalo kwetasi na nataa na chi ni na nasisi wekuna sabichi kenta koe nya iyo viko tandaara saani nandikira ndasa kanu na tisaana yubi iyo ya iyo tisaana tandaasi na nataa na rabichira kooka nya nisi yota yachi chi vichira te tandaana yubi nyusabi janjaka nyusabi ra ni nakancha basi yo nya público kan sa chi kara no kan no nyu ba kara ikka basi ye kan sa basi ye atun ya tu na yubi kuni na ko yube na ra lo na ba chi tan na ra sara ti si lo na ga ikka ti sa ana yubi ba ni kuenda sa ka no kana ra nyu sa bi ra ko bisi ko ramada ku ba chi lo na ba ti sa ka ti sa ana ya yubi ko nyu sa bi bi ko tan da sa e kan da tu mi si ndo
0: Sini sih doya, kapsula kacin tu yang tekan itu sa asin tu kiwi bici. Nyayo ora, nyayo sa tanti, nyayo sa akunya, nyayo cinyu wali nyani, yo na favira. Nyayo wakuni, yo sa bayo cinyu wali orang dubi banyan, dubi sa natayo sa taka nunata kiwi tanta ana. Nyayo kake, tanti itu datung tu sa asin tu kiwi bici. Yo kaya no tanti itu datung tu sa tekun di cinyu wali nyayo isha yo, nyayo kuenta nyayo programa yo, nani nyayo. Ñu sabi el pueblo mixteco. Shintavi ini tikuntina na equipo na cuenta na RTG Cubi. Ña iyo na shiyo ña cuenta ña programa yo. Shiña tandaviso na niña Kenia Guillén. Yo gaña kiazo tundo ña radio, shiña televisión, ña cuenta ña estado ña Guerrero. Iyo teña cuenta ña internet, cachina shiña ña 1100 AM, shiña 97.7 FM. Cubitu, ya cachicando la Cubi kunindo ña. Ya www.rtg.com.mx. Tana kora inga ichi tukuntakan indusha inga ya shindo.

daya sho he man kya na kya lo na zu zu yi na na kya na hi to an la chui na chi to zan hi lo ya chi te hi da sa tha u shi na ke kho me sa na ya te hi da sa tha ya na kwa ya ku na ho ya lo te hi da sa tha na zu kwang da ya kon ti na kan dan hi ha kya lo nas ten pishwe na matsat nga na matsukwa daya unti na kanda nhi ha na yuji na hide na shua ngute shua he unta ana kwenu kushua na